tuwanagu yislingit kahni. Wujakunak jaska kwandak igawaya kwanak dach khan. Shuga khatti, wujhan ye houtati. Wujak sa khan, stegat yu on, kut khayana ha. Tlak adak slagan.